anti bugwe online radio kwezeyo.

0: Mwaku umanga tuiromu kaluru mtu ima. Nere tu wakubasiwa. Mtu dambie kimara. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba kome ila mazima. Wali ma. Ate tuwera vila ntesa aginu japara. Aba nava kufake nzara ngolumu ikomera.
1: This is Goodwill Life Updates. Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram, and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV. Aba gwele baizie nga ba complaining nga oku statements Honorable Mboyzi Athawako ojiazwileyo nakola. Oluvanyuma lwaba gwele abasinga okwedima bakoba nti tebafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezereko kubanonye statements jino mugezie ko ujulisisya muone kitufu Honorable Mboyzi Athawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire. Ije kinyizile nga yeita. Nenga abe ageze yako communicating nga kubele mguwele aliyo. So muli sisi entumula ye. Ije taga okwesotinga mwesotinge. Ya. Awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge. Nenga ebe niye bigambo vye. Uwe yongi doku subscribe nga sharing o like nge.
0: Ya kubabie nja ulo. Kwa hizi ya wanyavu neba seba. Na baile kuchia Manuel C5. Maite gaine mumaite zena mba maite mputu janyu zena maite janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiromu kaluru mtu ima nere tu wakubasiwa mtu dambie kimara mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ya lete mputu ikomera amba koma ila mazima wali ma. Ate tuwera vila ntesa aginu japara. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava ntituwa fuo ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne muli kuletoru gezi oge motoa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli basiru siruino muli bachafu. Niki tuletoru malaria. Obanga timu maite zena somere kukatono kati. Kwangu professor ni yaba ya somerino. Nebi nte vireten sinomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanya, ati anogwa sukire muzimu. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anaba sikama. Enyumba neduka.

0: Osa boko wili la ndiyo tintolele Omaita wemba tolele Zene bongo mwenyule Nowe pati mutuyele Baba walijo okole ngeno lia Olumbe ulangidi Ogona ngo kuliri lukweto ulangidi Okuliri tuzera kunkabi Oinzo kulota ngo ilukano mpala Oli chinoloto teme mumaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omuntu mziu Omuntu cha kola ukulokota mwinae Akulokota mwinae Yena sebali ne mziu Ebizibwe bibyeta bironsya Wabula tumulabya mwinae Ati yalimiraga kiyere nige kiyatoiremu Yabaire gomba gule ndege Atowa gule ndege chene eche weitire Kaiche gulo ni waku izaku Waire muganda wale kado luganda lo Waire mugwere mwinao Olo lugwere natuga kuu Wabula tumularuswa hili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa alifu isirini Kama unakataa uzima kwisha Funga yeye Ebu nyonga sana Kunja Kanyaga Baku ninaku Baku tiankula Baku tulionya Baku lugalia milioni Omuntu mzivu Ukulange kivanja yoda gula irogo Waliawa kutuka ya jamatala simu Edi terebi bagemu Ama jama vundili Ama gongoro Esi mbye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya Lizele lwa kililo Anonia uomiwo Omuntu mzivu Okoveri yoyo mkari Ole eto kuchalo Aizawa yambe Owalu gambe ya liu na wile Ati mwalewe bakali ukula ula Akutaka afiraka uka Yakali kama kali wera ya tanu Baba ya mango kutuko mwala menye ikoti ya taa Oya wewalile naliku ilamu Omuntu mzivu mukaka wange Ntumula ati Alenge ne kubira ndongo Obitanga bakai gabali kukudula Tatame vidingidi Ndi aluna chikumye mwize mwenye mbeleku Na yefunele mtu alo Olukulile mango koga sema igolo Omuntu mzivu Kachi inze kovanti Waluje mkonto mlati Omenga akariba kunyenge Nemi nolia akariba vidienge Na ataki anesele mirobabo Aba kaliti wata kibundi Walo funyote atifazo mnyumba Na koma angomu ile tuko katu mseule Umana wakatonda baila mwenye ino Odati mnande Abaile mnande ino Abevi debateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwishuko ulire kuwani Otuazwa nukatu ukira wani so Omwa ulatumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Aba ilo mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Neyeyo mkalila kuwikula Na kulolo muma nchoba kweta marina Bula unoe Na luangu Na kimbie Na mnene Babe ya vile Wanyile wani Okumbise chama utanko veraku Umano mwiche kuku omela rumbe Mbo rumbe wa omela Laluja kukwela kunjewa Echo funile kuteko kulianga ku Urumbe ulanjide Sabani mulange mulienge ku Katonda wange Ape wala nasebe na ada Mbe fule kote yeno liro yoku Mera Oine mukagwa Kowa mulango liienge ku Mbo uvele male mulango liienge ku Kawambaile Mulango liienge ku Yo niwe Echo vulele mulango liende ku Bale mbale na ringi Nesa wakiwe yetwalira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya bayire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontama ono mukutambula-tambula, ahajja ompologoma bamusibire omukanyomba kaalike mitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwegwire. Munanga ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munanga onjigule, enzala endiwundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri, nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula nifuna ebizibu. Munanga ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambye onjigule ndiwundi. Munanga engoma eyita ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo tibitegeerekeka. Ontaama yali aba nalinga enyuma, nakuba ati banange kanja bembona omusaiza ono. Yatuukire namukoba ati munange nze nakwigulawo tondye. Munanga ompologoma yakobera ontaama nti aa, nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigula obati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana n'okobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya, tusayininga n'okusayininga, tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti aa, nze ndi wundi. Munanga mu kaseera ako nga bali kukwatagana mu mataayi, ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye tweewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera. Era byali bingi ebisolo byasembeire, ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagiriirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye. Nakoba ati tasobola okundya, mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro, kale niye kyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya bayina be nti banange wamamuwona mutya, bano bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi egyo gyonjona nga tigisoola leero, so mbizi nga tasoolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite eyateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munanga mubisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba mu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama, obaire munda obaire nza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo ubaawo owukukaiso kuuluka enza. Munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingira munda ofudu naiza nayigalawo. Yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetwokolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abali ano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga tekukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, laberumo, okibumba na mukoba.
1: Oya be mukyalo kya Nineve, oya abakobere, nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabere muti, okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba. Nangira mu lyato inene, nataka someko lwabi. Ndoze ya bera kwa banti yoka tumutahinzo kumuona ngalimu liyato. Ya bera ngalimu ndoro, inga tafuayo nga egone ilimu liyato. Musega nti dala dala, oyona inzo kwa ibisa okatokibumbo otamuona. Alimu ulisisie, ulifumuru no. Ngoyo na inzo kwa ibisa mmasoda kibumba. Gumpunga kuna nendo guiza negufuwa ino. Ngeno gumpunga jigofure ino, ama izige jumbiri ino. Agana agabumba gatani kusuko maizi. Abagimba variyato, batani kukwelalikirida ino. Natani ka okuroza ko bakibumba wa abagasani gawe. Na yama agasani gawe, kabarenga ula uwezie, okumarao, mpungono. Abagimba ni wahugulia.
2: Nana weine, ngetu liyo mugosi unu. Omsaizo Yona, aliaina. Yono, Yono, aliaina.
0: Bairo kuona gusaiza, gwefuru teraturo.
2: Osisimuke, osengo gasani wo, tufuatu wao. Nani we, ozwele yaina.
0: Yona naba koba anti, ibo basenga, okibumba omomi. Naena ilukre wiruki, mumba isoge. Yona nakoba.
1: Evigo sinu, uzwa kuni nze, mundi ya koma izi, nolu wabrasilika.
0: Aba gimba, batiro kumoyo na mumba izi. Ama izi nege yongele no kwe jumbi nguru. Mpunga nabitirira.
2: Vanange tumkwate, tumuruti ama izi.
0: Babero kuona, ogumpunga neguwaku. Ale mmaite cha bayireo, ogumaro gunene, guasami omunwa negumumira. Ogundikiria gobe gunene ino, omukida cha gumare. Kintini cha bele kifo, omuntu mwasoro kuba. Oyona, natandika kwesenge ro kibumba we. Nakoba?
1: Oh, nakwesenga. Era, nao korela, nga vene wene wataka nzo korela. Imaite ntini uwenka, oinzo kumponia.
0: O kibumba, naona nti, oyona, ye menyere. Nakoba, omale, tose sema oyona kuitale. Saizi ya zero maizi, kukaru, natandi kukwiruka mangu ino jiba mtumire. Nakoba bantu nti, okibumba wasalero musango. Bantu bangi, neba menyeka, neba tule bibi ya wejire kibumba. Kibumba na ulero kwe gairela kwawe, naba sasira. Awo nabo naba menyekere, okibumba naba onia, okuba tuwalumu geena. Obango kibumba wasasire, naba wenkabi, anecha bakoba. Akoba,
1: ose tukiremu, otwale ekibono kya kibumba.

0: Ahora que es lucha nacional.
1: Asuda.
0: Ya, absurdo.

0: Oh, le canot. Watoto kakanu. Aso tuwazu wangako. Nomusanaba joro mpaili makutisha. Kisongo liangababe. Eyate kate kile. Otisamo kikonkolo kili. Eki urako mpini. Kidero. Chalo tumalugwa.
1: Ebizibwe bibye tabirozya. Wabula tumulabya muinaye. Ati yalimira gati ero nige tiyatoiremu. Yabaire egomba gulendege. Ate uwa gulendege chene

0: Rutayema Faruk neti wakati kusabira ekuleke agwire ansi agwire ansi manange modulato twirirye otayema enguru we are fine lega king how are you sebo
1: Okay, nga tukumango tayema mpozi mkuru na gwere ube kumpi kumpi
0: we are fine lega king how are you sebo
1: mkuru na gwere ube kumpi kumpi otayeme netu wakuru egani dida waba
2: so
1: so kusigirie kabantu tuagirie ngatwetegeka kutandika
2: sebo timaite ndi mpulikikana
0: yesebo tukuulira
2: okay neyanzire ino eri abagwere naabo abawulira olutuma olugwere saawe nabaliku abagye kuumiireku nti muli mutya mwebaleka emirimu egye mutuukyako engalo nze saide wange eno mbumbi abaire akalaganyire andagire kisa eri bugwere online radio tweyanza kutuwanga akaire akafaanana kati okukuwona nti twejjukiryagana olulimi lwaisu era nga tusoma okuzwa kwabo olisoba olyawo abasukulumimuku abalina ebyo ebitutabaire tumaite olisoba olyawo nebitubaire tumaite naye nga olisitwerabira oba nga olisoba olyawo tubikozesa ebigambo obutali omu butuufu bwabyo nze amalina gange ninze Ganatio Francis Kuzwetirinyi omukibuku district nga ndi musaiza mulangira era ku TikTok erina eryenkozesa lya nagwere nga nkaali kwabamu bingi nagezyaku okutaka okusiima abatumansame sente omulusiitaano oba abateekamu sente omupologulaamu enu eriwo ekwegesyangana olugwere nga abo niibo emanejimu online radio nti tuli basiimiino nga bagwere olw'okuwona nti mwazwireyo n'enteekateeka efaanana ati ate nga nemukoba nti be twateekamu akasente nga mwegaitireku n'omukulu honalebo Goire Moses nti papa nga bagwere tusiima busiimi olw'okwejjukirya nako ti be sensona tuli bagwere ne tulina okuba nga tweyegesyangana olulimi oba olutumu lwaisu nti papa omubumbi atukuwerekisa era akuwe ebyosinga okutaka amonaawo tulina abandi bona abaizire okuwagira bona nga bakoba ti be zena okukatonde kene nako igubanga mulamwa gwe waisu mulamwa gweika mulamwa gwa lulimi olugwere tinsobola okuleka obuleki zena negaita okubugwere online radio n'omukulu ogweire mbeeku n'ekitono ekyenteekayo amonaawo abantu abo mulimu egyebeeta Simon Peter nga oyo weupucyai esaide ede waisu ekamaruka nenga awangalira Dubai nti papa webala okuba nti walowoozera okuba nti wena wegaite omu bantu abaaba okuteekayo akasente omu porogulaamu ya lusiitaano awo tweyongerwaku omwonyoko waisu omubandana Zahara ngaazwera saide edi ekasaasira nti webale mama okuba n'omwoyo ogutakeika egyozwa amonaawo tete tuyina egyebeeta MA Property and Cleaning Services abantu abo nga tubaja udaka gyebasinzirira okuwona nti bakola emirimu gyabwe so iwe obanga olina ofisi obanga olina maka ngaotaka okudaabiriza oba okugayonja okuganyiriza abantu abasobola okubatuukirira bantu bakola kusani ino emirimu egifaanana oti gityo tuyina First Lady Fashion and Designs yenanga aba udakao omcharoyo so imwe aba maite ebyokuzwala ebyamuvazi so msoro kumutukirira omwaroyo na soro kubanga abawa ebyambalo nimuone kakusani na brother Abudu ha musaiza we kameru kafande yena yakobera tibe zena katoneke nako nongereria ku okuona ante programu ya rusitano eyaba omaiso twina omuganda wa isogi beta kiria pasco obajo soro kweta ante kiria pascali omulugwere oyonga we na rubembe mu kibuku district inti papa mwebale ino mwebale kimo ino okutakiria ebugwere nako mao oboli yao singa wabanga waluwe chindi cheko yongela kunaira nene takire kubiti yao kusima eri abantu abamansira esente omurusitano runu mwebale ino kumpolisi siyansigaire nizo na gwere
1: ano yanzire tu yanzire mwebale ino mkuluke ni tukulengeire na yakaire tika tuganye okuwa kazinda rompoze iraku kwa kuwano sigiri yako ukabantu. Na yenga mkuluke niye natumu evalia, atira utukua atira muhosti wa iswaka airtime. Tima itamo tete niye kibaye kimuletere. Na yika ankuwe daki kamweza yonka ni papa, otu sigiri yako, kaisi tutaandiko lusi itano. Mr. Kenny, anizo kubali kuyala. Kale, tuwa mfunanga, oluvanyuma.

0: Ça praudi, praudi, osé comme muti. Ben muti ingi le kuzairati maite. Kaneti waka.
1: Muzani ya baile kumu na kakeria dhe nyuma na soka na tola huku.
0: Sa proud, Mr. Proud, Mr.

0: É daqui que eu herdei.
1: Akaneti waka kakwaite muti mpulire kitumuliwire.
0: Dakika ewaire.
1: Omusitani wange ankobere nti ono mpiri omunene awonekawoneka abatukire kufwa awo enkobera nti owonero usatu mumuwe.
2: Nianzirie papa, nianzirie ino, webaleni.
1: Naye olwatya ano obuntu wange udo utera okunsanyusa leero modoleita uzwiremu.
3: Nange network gaine timbaito balwaki.
1: Buntu owo nga wunumire ino.
3: Engeshe mbaite ntoluiraku wakuba senti bona bona.
1: Okay. Kirevu Richard tuli kwaba okunamba yokubiri.
2: Wampa ssebo.
1: Kikoba kiti. Enyumba y'omwana omwisuka.
2: Yesebo.
1: Eja aluka omumaka.
2: Yesebo.
1: Gewaawe. Tujeta tutya omulugwere.
2: Tebo enyumba mwana mwisuka ejaruka mumake waabwe tugyeta tebo tugyeta iwuye.

0: Nejiwayo sebeda chika.
1: Neyanzire omusitani wange okusinziira okungeri gyayiriremu akobere nti enyumba eyo tugyeta iwuye owonera usatu mumuwe onundowooza yaba mukambwe
2: neyanzire baba
1: kumalayo omale
2: neyanzire ino papa
1: ebikonde olikunkuba okudyotyo
2: papa neyanzire ddala
1: kirabu kirevu Richard
2: wampa sebo
1: tuli kwabo ku namba y'okusatu
3: otyo onagasana mulo mulwe tuwulisisye wonere wo busatu
1: singa okubiriza omwana okukozya nga tawaada osyodo omukobo otyo mu lugwere
2: esebo

0: papa omwana oyo nyinza kumukoba otime oba otimiririe
1: Ngiwayo sebo
2: ono musaiza ndowooza aizire nga anjizirire buli nguumi gye ntwala apankinga wupankingi so owusatu mumuwe mbula kyowukola
0: kampani yanji
2: ekiwulyo kyakuna niye gye tuli kwabaku
0: esebo
2: leero zeena ntaka okusinziira tomanya taka kutoolaga ku ikoti mbooti ntalimisia alimukoisana
0: ntale papa
2: otuweeyo ekikolyo oba ebikolyo ng'omwana omwala oba omukali akaalabyala nga takirya oba nga tabirya

0: Taimu kipa.
1: Lijiwayo.
0: Chigaine. Hii MC Jovu. Acha kintu vembanga kuno kuemba kuntono mkalasole nyumba bataka kuava.
2: Kuno mkalasole nyumba bataka kuava.
0: Kili yomu lwembo isura urachigwere.
3: Kuno mkalasole nyumba bataka kuava. Andi babere bakali kunko bande. Andi babere bakali kunko ande dakika ngiwoi, dakika ngiwoi.
1: Lajika aji beji
0: woyire yo. Nate iwena te nize nkulegera ni nkuwanasa. Iwo nkobero otoru bani rubaru kalire. Aya. Neroze na mna angeze na lero nkulete ila hako. Nenga werabire werabire beiro kameiti. Tuli kuchi ulio echakuna. Tueta tutia antu abantu eji basengu kire
3: abantu jibasengu kire tueta o mkiuli timu abo mkiuli bauli tueta o mkiuli
0: so inase gendo chusa kumu.
3: Maite yeyo. Mulu na uteu. Maite yeyo. Umuntu wa mweta muuli. Umuchifo vake takiuli.
1: Nijiwayo.
0: Ah. Onye na lero be angiziri ile mnange. Uwone lo usatu huku wewe. Wanta hao tuetao mkiuli. Mfugo mboisi ukeo, weba lo kutatia, weba lo uguma na kwa msaiza, ngeira dara uli msaiza, noguma.
3: Timpulire bananga, ansa yange baile ntufu, ya kanetu wakabeka ango tereku.
1: Ansa yo
0: ntufu, mbako weiro uone lo usatu.
2: Na ye, tuli murugwere.
3: Neanzire ino.
2: Tetuli muru na uteu, tuli murugwere, so kovoto murugwere.
0: Anu tuli mugwere, tutuli muteu.
3: Okay, neyazira, anti bana intaka inuwa isu, ndi proud, so muso nyuwema, integeza anti, inko anti uteu mba, ntegeza ugwere, muso nyuwema ambi.
1: Musitani wa isu, oisu kenguru, nomtomboli wa isu, weva lidedala, omulimu kwa mani ugo, omukama awawe, omukisa. Wana watu wabela wanga kubati betu basa vilanga. Lwati mbasimbile sala, nikuwa toka tonda vya uchirie, vitu yone yona. Elu likuwa kuoneja ule likuwa kubao. Tuwabe okumutu asenda. Tuwa okumutu okusatu.
3: Matena kumba dengi. Atena kumkela vitu vwene. Mkwano kache
2: wadofa. Mwe.
0: Yes, ya mwe. Mwanu lero, nga batu iziri, renga besibire, iviri.
2: Natagere ngabanyo kizombo na buli muntu ulire mboze ja nyumi anomanyo nopima pima mu rugwere re no manyo aye oyo ntegere lwati anunga mwiwa wange oyo abakaduka so we balo kumanyo rugwere mwana mwiwa ulezi wenga
4: kansubire omkulo ta matukire kamu wakatebe aiza tumbuli ya bantu vekubanga mwezi
5: ono mkara sole nyumba abamalire amalire abamalire enki okurubani
1: abamalire enki okurubani abamalire enki okurubani tata nyusi
2: aru emboro sakubire nyumba ile
1: eche nye chivuze chimbele nsu
3: wana kakatu neravide we neravide we
1: eche gondi ya ino alida neche agwile eche gondi
2: Mwase kasiri yoda dishubo mute itake.
3: Aka nkera vile wera vile.
1: Okay.
2: Okay kare. Kade tu wano mkulota emo vene tu wakaya yaso ula lero. Tumanga tubaile tu waba basi angali okumuwa niliza kukuru hati.

0: Attends, elle m'a les quiz avant t'as les quiz. No, no mwa lukubeta ati na nkoma yonjo ne jali bananga sembere yena
1: Mugena kugena kufaini. Nai kwe kutuchari mbungu Yesu.
0: Ale mwana mwiwawe mutinge ku nga
1: Mama
0: tukumbango
1: wa
0: tayari.
1: Abudu. Mama wa Abudu Joli. Ya, yo ya tukire.
0: Nga tukumbango tayema. Kati ontekere ku mama Abudu kiwone kene tuwa kiliku mutagene yanga kumu yena mutekere ku adomu kinene. Era aja simba gane aba batusomese ko lugwere n'omukulu oba bisude
1: nze nambulike kana yanzira nange mbasubiri wa mujali mukite wache mwebale kutaka lugwere mwebale kuulira miranga ne mwiza tukumbani tusolo kwegera mu lugwere banange njikirire lwati ano nti omusawo wa Pulitbeki akola nza kulwanagananga ne sala ja Pulitbeki nga nsabirira ogasani oyo singene tuwakegaana ogasani oyo singodata waku puliti esala jo gikwaiteyo era we bali ombumbi omusitani wange nze ali ugasimbagana na iwe ama lina akimo bumba era dadi shube ya sho ndi msaiza mnachibuku ndi mkaduka omchika obu iwa nembanga nkola mbasekero obaba nyekero nasaba otu sugirieku wetu yanjulire kuku omunkola ayo kubita omubwangu
2: ya asubira ntamuli obasa mwana mwana muli eyo sangaire nokubaona abawagizi bange mwembwe na mbasanyukire ama enanga nizo na nkoma sara ngani mwala minyole mwenge nedira njima ndi mwiwa mlemeri ndi mutyame wa ikike
1: okay, neyanzire omutyami wa ikike banange abasitani abazwireko tindi kutaka mwabe nga musekera mu bikonde nokuba wana wana kubaba wana wanire simanyi muri balege nze nayo ngera kuba kakasa ntaka tibakanu kafulumya itafale size moiza enja uro eiza moiza mukusinzira kumkwati wako na yanu amatafala gafulumane size ino kuba moiza era kino mere ino nga batendereza abantu na dala bazwire kabo baba bere naye nakoma tindi ukutisya tisya nsaba obe mugumu osolo kwatera ini moiza tima itova wetegekere tutandike okwetu ko lugwere neyanzire ebi wuli obya babina
2: yes,
1: ngechimo kubina chaiza mu nkola ya lugero bona olwetegekere
2: yes,
1: ati ane kisoka kikoba nti ewaisu ebugwere singa oboye to muntu naye nga toyatuire obanga tobutuire era nga weyambisirie kuku ngaloyo nsaba otukobere kuku ekikolwa ekyo tukyetali naki omulugwere
2: yo yeto muntu ngate yatwire ngoli koze saukodyo bakweta kumusu kumusimiri yako
3: Chika ni juwayo sebo.
1: Ok, neanzire hosti. Omusitani wanga kubere nsingobo eto muntu. Nga toya tuire, ranga tobu tuire. Nga weyambi sirie kungalo. Kubere nti kucheta. Kumusimiri yako. Nako vanti afu nobu wane robo bisatu. Kuba kusimiria. Enja uro. Ejembo ine unakatwa na babiri hapo no bone robo
2: na yanzi reserve webali
1: okay echi uli echo kubiri echi uli echo kubiri chikoba ante chikoba ante nsaba otu wekuyo eri inalie bikolio ebimera nga ebinawulo bimaliro kumera

0: Kimo denge. Kimo denge. Kitegeza kimo chonkani. Era omuntu okati kimo chonkani. Oso oba aizo okati kimo denge. Ah, ebyo ni ebyange. Munange ogenu wange unetikire niwo. Kanjiri akazindalo ero che imani.
1: Zinate geire nga bombona levo levo niyo
0: siya masiya be anu masiya
1: ye mwana wa ira kuna yenda ikuti babaire babaire basibire iraku
2: mwana basibire iraku
3: ati mukole bintu ebi
0: kitufu masiya lero zinatire grupu eno babe baire mba
1: nayenga olwo obubonero obufuniwire buli muntu mu gurupu enu ndowooza mwembe na mukaali muli nayo mukisa kubanga ebifo ebyayiraku ebyaba best loser twakusengeka kusinziira ku bubonero buli muntu we yafunire so kiboneka mwembe na mukaali muli nayo mukisa
0: abantu bombona basaanire kubita
4: bebala ino abebataka kumpaliriza okoba nti imbongere kibuuzo ekimo kimo naye
0: ngumire obugumi abantu baabo bitaano bitaano
1: omusaiza omusaiza twaira obubonero nga mpulira
4: okirevu okirevu aneraliikiririe ninka nti atakatya
5: mbaire enfu omwoyo
4: bagwere bange ketutwala mukisa guno tete oba oliawo musitaani waisu kabowe mutinge ku katono tubitewo obubaka bunu owokusiima eri abo abamansira esente omulusitaano abamansira esente omulusitaano banaisu abali eyo abatuwulisisya oba abateekamu esente omulusitaano munu tuyina bugwere online radio management na omukulu ogweire Moses Honarebo awo nga tuliku nabandi bona abawagira omumbeera yakuteekamu akasente okweyunga kwabo oba obosobola okuba omulugwere oti basaponsa abeyungira okubasaponsa balusitaano nga tuyina Simon Peter nga oyo wa opuchai edi ekemeruka then mubandana Zahara monyoko wa isoyo weka sasira tuba no MA property and cleaning services ngabo bajiri ya udaka then first lady fashion and designs oyena ngaba udaka brother Abdu okuze kemeruka afande nokiria Pascal nti mwebale ino okuona nti olusitaano luno lwemereire n'abandi abali eyo nga musuubira okuba nti oba oli amwe namwanditeekereka itafaali omukuwagira oba omukusigika olusitaano mu mbeera yakumansiramu akasente mwanirizibwa musobola okutuukirira management ya Bugwere online radio mwebale ino
1: okay tweyanzire Mr. Nagwere Francis oyo azenye namba nene ino omunteekateeka ya olusitaano na butule namba jazenya naye nga zenye namba nene ino era ona zireyo okwebalya abantu abatumansiramu amatongolo oba mabola abali kukola kituufu kinyerenyere naye nga mwebale ino mwebalire ddala wawula twakuba

0: bakama bayisa bateste abateekiteeki b'empaka gino bebalya ino omukama Katonda niyaba basasuleo owiire wanyu bwemwerekereza nabyo byona bimuteekamu neyanza ino n'omutomboli wange gwentambwire naye olunaku lwatyanu nga era niyo olusookere ukyangamba ulamu wange ombona okwepima kwomumpaka gy'olulimi olugwere era mbaire olwatyanu nekemisana kinde emmere namakezi tindiire nga mpulire byenda bintokota butokoti katetete ninjiza mukama Katonda nanyamba tete saawa gino pretty back niyazwa kunkubisa pressure nikoba pretty back niki mwana iwo ntakiria niki ninsaba mukama Katonda pretty back niyabaire ali kuntokotya ebyenda ngebiwuza ali kubiwuta otiso yo dauto kamtyereri nga bityerera utyerere mumamiro bibita bubiti naye nga naba nabanange nga wetubaire mbaisukyayo nti mwisukeyo mukama Katonda ayebala otugumya natutuukye ku lunaku luno tweyongere okunywera tweyongere okukola risaaki tweyongere okuguma paka gikyawera bula bigambo ebingi ino okutoolako kwanti omukama bankuumire byomujyali
1: ati owerereku olusiitano luno abakagwawo babiri n'abantu bewaanyu babiri n'abantu b'okwezaawo babiri
0: olusiitaano luno nduweererya omuzeeyi wange eddala ambyalira nakimo omukulu Mr. Osang Simon Peter wentumulire saawa gino alye kabwangasi eyo oba atyanu ali mundoolafu lutatimaite olusiitaano luno ninwongereryaku n'okuweereryako mukali na mukali gyoko wanamoli naye nga esaawa ginu aliyo eyo olusiitaano luno ninduweereryaku omwala ali ansi awo bamweta madamu Pauline wa Sasha mwebalya ino niyo namba wanu fani wange mwebalirye ino wiirewe kuzwanga nawandikisirye niyaizire nga ngumya nga nyweza omwoyo ate ogume wamalako ogume wamalako nesaala gye nga kwataire nga nsabira era nintakomaawo olusiitaano luno ninduweererya opretty becky yena omukwano gwange opretty becky muweereirye kubambi mwisuukyayo ino bankubere n'abakoiza bange n'abakaduuka bombona buli mukaduuka gyali enjena mwemwena mbagaitiramu buli mukaduuka gyali kuweereryeko olusiitaano lwa lwatyanu nga nzumuiwaawo ninza kuweererya
1: yanzire abantu abona natubaaniriza ntu eriutu eiraku muize muwagire omutaane wanyu omukaago wanyu era omuiwa wanyu abakaduuka mwena mwena kyamana kazina lokaawo kakyaka kali gyoli baite nanairaku
2: naye nga mbaisuukyayo nomwembona mubaireku era basoboire okugamba olusiitaano lwatyanu ababagizi baiswe mwembona nti mwebali bubagizi nkaisuukyayo ababa beeta batombooli aya timwebale banaye mulimu omusi ogwo gwe mukolere nemwerekereza obwire bwanyu abatuteekamu akasente mwembona mukairire emicwe timwakairire engalo egigaba mweyongere n'emyoyo egyo gyokubanga kutakiria ebugwere n'abandi mwembona nsugiryakwawo omuganda wange omwizat kalidalu binti mimi the queen oba binti wakyagulanye nti nkutaka ino kamama webala okubaaku mwembona batubulisisa mbataka ino aya naye nga olusiitaano olutyo niye lwabire beeti lwangu Nyeri kisa cha mbombe chitubo sobo za seri ya kubanga tutuko mkasera kano. Seja wanga na gwe.

0: Osa boko wuri rangi yoti ntolera Omaito wemba ntolera Zene bongo umenyula Nowe pati mutuyela Baba walijo okole ngenulia Olumbe ulangidi Okona ngokuliri lukwato ulangidi Okuliri tuzera kunkali Oinzo kulota ngoiru kanu mpala Oli chinoloto teme mumbaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omuntu mziu Omuntu chakola ukulokota mwinae Akulokota mwinae Njena sebali nemziu Ebizibwe bibyeta bironsya wabula tumulabya muyinaye ati yalimira gatyere nike kiyatoiremu yabaire egomba gula endege ate wagula endege kyono ekyo weitire nakyeigulo nibakwizaku waire muganda walekaga oluganda lwo waire mugwere muyinawo olwo lugwere gatuuka ku wabula tumula luswahili ati wewe kungu haraka Sabu wa pesa, alifu isirini. Kama unakataa, uzima kwisha. Funga yeye, hebu nyonga sana. Kunja, kanyaga. Baku ninaku, baku tiankula. Baku tulionya, baku lugari ya milioni. Omuntu mzivu, ukulange kiwanja iyo dagula irogo. Waliawa kutuka, ya jamatala simu Eri terebi bagemu Ama jama gundi Ama gongoro Esi mbye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya Lizele lwa kirilo Anoni ya womiwo Omuntu mziu Okoveri yeyo mkari Ole toku chalo Aiza wa yambe Owalugambe ya liu na uire Ati mwaleiwe bakali ukula ula Akutaka ya firaka uka Ya kari kama kari wera ya talu Baba ya mango kutuko mwara menye iko diya taa Oya wewalile naliku ilamu Omuntu mzivu mukato wange Ntumulati Alenge ne kubira ndongo Obitanga bakai gabali kukudula Tatame vidingidi Ndiya luna chikumi mwize mwenye mbeleku Na yefunelo mtu alo Olukulira mango koga sema igolo Omuntu mziu Kachi inze kovanti Waluje mkonto mlati Omenga akariba kunyenge Nemi noli akariba vidienge Na atakia nesele nilobabo Aba kaliti wata kibundi Walo funyote atibaka mnyumba Na koma angomu ile tiko katu mseule Mwana wakatonda baila mwenye ino Odati mnande Abaile mnande ino Abevi dabateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwisu kuhulire kuwani Otuazwa nifatu ukira wani so Mwa ulatumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Abaile mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Weye mkalira kuwikula Na kulolo muma nsoka kweta marina Bula unyoe Na luangu Na chimbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbi sechama utanko veraku Umuano mwese kukuomela rumbe Mbo rumbe wa omela Naluja kukuwela kunjewa Echo funile, oteko kuliangaku Ulumbe ulangide Sabani, ulange mliangeku Katenda wange, hape wala nasa minada Ndeo fule kote yeno liro yoku Nera, oine mkangwa Kowa, unango liangeku Mgo uvele male unango liangeku Tawabaile Unango liangeku Jonyo hey, echo vulele mnango liendeku Nare mbale na ringi, nesa wakiwele twalira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo, omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga mulimu ente, mulimu empala, mulimu engoina, mulimu amambizi, mulimu entaama, mulimu amampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontaama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontaama ono mu kutambula-tambula, ahajja ompologoma bamusibire omukanyomba kaalika emitalimbwa. Ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwegwire. Munanga ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munanga onjigule, onjigule, onyamba onjigule, enzala endi wundi. Ontaama nayemerera okubigere bibiri, nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula ninfuna ebizibu. Munanga ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba. Onyambe uyambye onjigule ndi wundi. Munange ng'omayita ontaama niyo ebisolo ebindi ebiri awo ebityo tibitegeerekeka. Ontaama yali abanalinga enyuma nakoba ati banange kanjabe mbona omusaiza ono. Yatuukire namukoba ati munange ze nakwigulawo tondye. Munange ompologoma yakobera ontaama nti nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti nze ndi wundi. Munanga mu kaseera ako nga bali kukwatagana mu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula byakuwona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya balina be nti banange wamamuwona mutya banu bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi ejo jojona nga tegisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amayite eyateroodi aiza kubaako ono omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti iswe titweteeka mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munanga omubisolo ebyo byombyona byali bikaali byab'omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera okubigere bye bibiri. Ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire enza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo ubaawo owukukaisa okuwuluka enza. Munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingira omunda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abali ano mubaire timumayite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga teukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe